aju Jesus sa fun mi eni mi ma jari si pere mi ba laipe amen adupe pupo fun ori ofe ti eyin baba fi fun wa by the special grace of God more grace in Jesus name iwaju na la ma ba yin o oju oni ti yin the title akori orin ti a fe ko ni iwu nla

0: akoko ta wa yi ah
1: akoko oruko
0: mami akoko ta wa yi ah
1: akoko oruko
0: akoko ta wa yi se
1: akoko ire we si
0: akoko yi are
1: akoko yi
0: akoko yi are
1: isha akoko yi sebi
0: nigba te ni yasan ah ota wa oluwa o fa eko sari anidama lo baba ti lo ami se come go masu ebu ebu ewu la ewu la ewu la ni o ma ni ewu la o le lu ga
1: ewu la ni
0: o lo wo
1: ewu la ni
0: come go masu

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate.

0: bo ba je ranse olorun to level kan to nsise ta won eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro ko si nti o le sele emi le fi gbogbo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostolic christi oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe to wa legbe re pe oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo dada o bi jesu oluwa o ba se mu ti an san gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won ke se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe bere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke bere bi eni ti o gbari owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo to da laye re pata lọlọrun ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah Evan Kidada. Evan Kidada.
1: Hallelujah.